0: bet yuwa chimbari kaya mara. Ta wen kya yang tik tsu miso so le ya samlo, tadi samlo sila na chigdwa. Ta tsu le yang jik gezen juwa ten yu zirisha. Chua shen shi le yang jik yezi kya nang jik tinte mabu jik le yang jik teze te tuyo mita durba ina ni ngan zu pa shivu jik yang lalur.
1: Zila.
0: Din kembe ani yang jik kangsa chide ki jik junyu ta jik tizu kan le yang kel mali rangli risha jik jilu te dira.
1: Tu shio shivu chingyo. Kuryo gibu rishu zonza.
0: Zhiba.
1: Kuyo yong ne shen.
0: Zhiba, zhiba.
2: Ta chizang kena misa di kandresla uru kane samda nele jik takta debuji da ganga yagbu yongbuji jidang yuesa marisha la. Tanda songbu nangshi. Gela nganzu ngema ki samda nje dami nele ya nganzu la geze du lani ya de gyun ya mangbu yorba. Di nangshi ta chizang mi mitzisa di gela dinja yinbuja ji ganga lo cho kengji tine ta ngangune ngara jik so da yagbu shibu chungso samsa samya di da jidang gida dinja yongya da kakbu risha gela.
1: Nye terke isu zon мси та жо инди на ло анде сос чи ся тенги гяла да та кила сум нси та теса мир баса сусу чи су ло па май ге я чи ту панг бу инде мо чу я чи ту ани ни ме да ба ри чи си ю да ча гин зом я ге ди ге чи ту ни ме да ба ге во ри с ле ге чи не жа ло чун чи не жа ани мо с ся та ду сик де ду сум бо ни ме да ба ге жо на ди бе ди Mep chab risa, lab risa, julon chung yo ma risa. Nga tutu yang ozla zom tutu tsona shibis chung. Ma xie na ngan zu tu rik bi midi ge da kandja lo ure. Ta chi cho ge di pi ge ge kompa de li du zumbo mir ba anzu lo chung du. Lue bu da gibur chung yo mbrit le yin le mi chi yin xin chi cho di na chua ge du rang lo kandja ji li ne le kuryo na lo le ya so so tsona chung gu ba. Lo chung ju du zu a zi chua an desh ge ge. Konzo semje endesh du, konzo pangbu dinje shiki shas nyen zhe, soso nawa yungu duwa. An zom di nga, chizan nawa shibu chungo gila.
0: Lazhba. Da, tanda gong gila nye sum narsi. Cho chi ne du stedu zane, mune ngan su pette ta tingi nyi para liya, chik nyom chik di ma suni, yaku shibu tu se, pette kalya khabu shibu zhirwa.
1: Zhele.
0: Ka wan kyan di, tik di kaba jay ma zhirwa. Soso lo tsu tik di jay da yama na, soso kuyu di liya pa tik di jay. Di kiawash duwa. Ta jik anzu tanda mang cheji nunshu di kene yunguwa re slav suna. Kore ji pege ta jik jodan sine dradu, ne dan sine dradu. Pegi nalu nga tsuyuba che kumuri sasa.
1: Cheshish duwa, ta mi tsuy semna cheshish. Deya nga lep che uyu siya. Anze ek samlu jige guilong chik duwa.
0: Larwa, pe cha shabi na. Sosu laze tuane ine, sosu kangbe zesu tuane ine, sosu mori ine rato. Nga bencha shanate leji zirisi zang mai mori dinti zide inji
1: mi. Nga mori yago tanya mene, nga ngoye chabase.
0: Aya shingru kuli ine, genche dinti zide mene da kyotong kura yuwa
1: yuwa.
0: Kangbe chichung de dinti zide mene kyone yuwa yuwa mari. Dinti zide cese dezu. Tēnī sōsō kāngā sō nīshū shībī chāyā yōng kārā. Tā mū nē chē sāngā ngē tāngī yāngwā yāngwā tsī tī kāshā shūbī. Sōsō sōsō ngō shīn sāyā tī mū nē kāyā chīmbā rī
1: shā
0: tā tī tīng tū yu kī chīk sēm kāng rī bā rī cēnyī rī bā mā wā tsū yu. Tī rī sīgatwa tā mū nē chīk sō sō rī tī sōsō sōsō tā chīk kō kār sō rī. Tā kārā nā nī tīng wī sāyā xiāng lā bā chīk xiāng tāp dūyīn chē guā nā rā xiā chē tā wā mī sū tīndrē chē guā chē sā ngāyā tīndrē chē guā ngā bā tū gu rā dī mē nā ngā mī mī nā lō lī chīk kē kē mē yuā chā tū rā sām sā tā dī sām lō dī mū nē tā tīng sāng kī ngā zō jī zō kā chī kē ndā shūn sām lō lī yuā yuā rā bā tā rī wā yā mū nē dī zū tō lī tīk tsā sō Sūsū sāmbiyo nōlō nē, tā sūsū sāmbiyo tāngzhēn chēyā tī cē ngē zhēn chī kī tō nē sūsū tī yō rā bā. Chē sāng tī yidu sā nē, ngān zō mā shī mī jī zō kī chī tīk sū tīk lā mī nē chā tō jī zō kū chū rē, jī zō chū tāng tī sū tā tūng kū rē. Tā yī nā yāng cāng mā bē tī tā bē kō rī yīn jī mī jī kiā shī kiā tā bā tūng kū ā yō mā rē. Chīk sūsū jī kū kār sū rē, tīm tā mā kē bā, anī jī zō jī kū kār sū rē. Chik sui chik lamta, chik magyabia shuwa, susui mese te tartu neshe na susui kei gyurwa. Chesa ngune susui susui pa chik yakbu chik tanglin tuba

shun yu nipu kona sumbar nang xie suat. Chil lu kip ra rui na kwan zui dine su ga zi du rui wa zhu xie me. Te dar ling ni, cang me xie kai tang jie lian jik du te le ki. Tine ringbur ma sung war chu zi yok be ling la jik du le be sa tina. Su zhu ni chang dim che be chu ma ta gi, gyun dian xing li chu be chu ni chu kar jar. Xiamzhin ta gi jiri mimu gyong wa tang, di xin jim gu wang tang. Somo xu gyongmu liu, yuanyang yu chun tang jie ba xing chu jik du xiu. Liwan tie ji su zhang, feng ji yang tier xiu ne chun nir lang di, ti bion ki cui du ne be tier jiri mimu nari. Di zemu ma yin, chu lung ma yin yang ding se be, di ru ngay ki sar xiu jik ji sar war, feng ji he he xie ge ne jik gyu ji yu, yom che mu tu lhe bar xiu xik. Ji si kin, kya wa yu ne yu zam na, zing pu jing du lip. Chu chung xing mi mang we, fung ji si kwa kwa che ba, timar, kya wa chumar zhe ne zu bur di. Tine jia yin chun tang, ji mu chung mu ta tang, jia bao yu tang jie, xing chu xian di di ne, ti chi su zhang ne dong. Ti ching xiep xiu ma gen xiu na, zing pu wang zham ne gang ki gu, jia bao yu ki, bian mian lu ma, Kuiba dita zengbyu qi du minchukba ji yin xie sirwar. Xue bao chai yi zun mi mi du nilam nyingu ri xin dina zengjur rune dongbar ma lu bie zengbyu chawe parsin kala yu ji sir. Linda yu nari, kumu li yi shan ki nyang ala zhuwa yinne mi de kyang kang ti kuibe bemar da xin simbyu tikta nyan xie bie nyang a gangba dirka. Wen kyang ki ta ki ni Bema kuibe loma timur mincho ji isir. Ter jabao gyugi nyan jib tang denbe jesu zengbyu michi bar rangsur jogu si isir. Timur joshin bar choki gi takuro chukar liba na changi ngam ngam tu tangxin. Jamgo pinchun ki zanam kyang gyujin nyambar gyune dion gi nyamna lakbar char. Jeri mimu chungo dini tangzan tongi wa shikdu tongne Di xue bao chai yi di nian yinam xi chi bar, kor ta gi la ri ji lian dip. Tine jiri mimu chu xian chu gar jor gui bie ga pep di, doge zik di lian jik du za cho tora la. Tine ke bar pak bie chingi ngam ngam tu tu xing, ngom zar me du chung we za tang. Chi xin ta ni, chi zam chang e chi wa te zam du rang da nam bar zha la, yur si je pu tu jing, chu ru do pu tang zung bar yi du du. Tine nang du xiuban na, tina kawe pukpa tang zha xing, jok zi ting du changsung me duwa gang ga xie lu be na wu pungpa jik tang, be tip ni cha nu gan pu, cha gar tang, nye zi ting du sang ngun bu nye kur tang, nye chi nye dian ha jang pep cha gu xik le, tian ki zi che suwa ji yang ma chi. Ter jeri me mu xiuk ling chung di, pomo di lun da chi wa la ang, gui be gen xiong kang yang min du, Kyo ki sumyo sa ne lang na ma tuyba kang yu. Ngo ne dikuru ma chen la, zhuba ang cha gyu ma chung. Kyo chu ngo bu ni kim tu xa ne kir ma ung ba le, me ba ma yin, xie sen ne. Yo yang, na zi limbar gyo nga che ba tang. Fung jir yang, kyo ki chung mur zi che ma che ba din zhi chen ba la ang, xie chu tum ki xie war che. Ter jim gu wang tang fung ji suwa ki, ngay chu zhe kyang cang ma chil lua di me lin, xie zhe ba tang. Somo xue yi zun mi mi tu, pomo di kim tu dupe gup suang zi che ki ge xiong me chi ji me. Jeri mi mi go zhuk di, din zhe che be kala jik. Chi tip di yang ji di bion chi zha che bar wong na kubab mi tsung. Xian yang na cu cha we xunu me chi me dong yi wa di dabu ni we bar ka. Ngo cha we gen mu ta ni rim xin ji bu dabu chi me tu di yang jik. Pe tip tang. Dui khar ki nang du xiebe semu ta ki chi me ni ge xiong gyun zi ki rib du churwa ti dabu ni kala nu. Jimu chungmu ta semu chi me ti zha war towar ma nu kyang. Wibab top tang li xie nang min jik. Rang ri yu xin du dar xiong me chi ba ji yin. Pep chak bur ka na nyung zam jik xiong che kyang jik. Ngu ni ngun du dung ni ki zi gu la ke kyang. Ta cha lo na ge be ti de san ba me. Nguan kyang. Jemu chungmu taki xin gu. Ngui bu pa ma cha tokbe sanba kona jang zi lik jang chu su su zhuwa ngi. Tani ngui ki ki chu cip du
직규 제신 법착과 식차오 내 객기 내분이 답을 냐차 제휴 자바 유기 통만용 개디 부디 통나 단달하미도 지 선내 영양 표디 그 도외 대신 진중다 달산 루제기 고가다 대동 도외 낙슝 경수마 제랑네 조지 디딩도 직슘 자급다 팀이 늑치 지무탕 익수 급에 주직가르비 네쿠르드네 네쿠르디 제식 집에 나규체 영양기 대다르 당도 랑디 주무왕왕도 구체 대다 샘샤샤메 감강기 낭도 유다 루마 십자기 최급에 성이 피는 직감 시 서월 제리 메메 성이 능이 강랑 직 만지바 기양 시 메네 유잔데 테니 키디 dhūgū kēntūgī wā dhūgū. Tēnā, dhūkārba sō chā bhūdhū jārwā dhāngzhā. Dhūkār sīngmū līw kāngdāng kāng bhūgū xī sārwār. Jērī mēmū, kē chū kumchāng chīwā gāxiyā chībē dhū xī mē. Dhūkārba sō tēnē chīrī xūdī chūgī sīkāngī chō sūgū. Dīr fōngjī kōryuā lā gubat dhāngnē pībjī līkbār chē sīndī kōngkī yāyūnyī sōsūrū Dödi ködiyanda nyugdiyan dingma yuwa ri dündu. Dikrum zima gudruje nyeje dikshum cheba tida. Gari nganje metoki yibjenda. Lala jingyu metoki yibjen. Lala beme dame yibjen. Lala nima metoki yibjen. Lala gormota. Lala trupsi maso. Jami jiri yuwa riri dindu. Chisangi sangpurrita. Changche pumbarri. 차제 뾰포르지 직슘 체휴 공도 샴베 듀디 니다 쪽지 시보로 저리 메모다 소무슈 쿠바다 샤모아기 곱디 직다 쪽지 니부로 점구 왕크 대추 남라 곱디다 쪽지 질레미 샤르뉴스 경무리오다 대화도 점구 왕유바다 넘뉴스 시샹윤다 대화도 쉐바오차이다 순버르 린다이 유다 시버르 자잉춘다 자텐춘 자시춘제 리버신크 자바오쥐니 제슈도네 리완당 풍진예부 제네 랭겐 순버당 깔깜 상차마 리버니부 왈르 직구 체유라 뼈포르 주제메 수입장 쪽지 깁당 총버당 민오리 듄투 도나듀미 삐지지 징내유 테다르 창마랑랑 쿠법기 내수쾌바나 통마르 제리 메메 좀왕왕투 랑자남 창라 중세 동디 디링양 창시에 직겸는 조아 당디 시에서 소모슈이 좀파 진신도 용침의 창시에 리프 균주 긴바 메마규 행장 내자 기니 메신베 체바 포아디 시와릉에서 시에서 테르 제리 메메 쿵좀게디 점춘시의 기린 킹경 능취를 신나 뇌 개물 순나기와 란인도 지 서외 직시기 근좀기권에 창시의 갸마툼나 차외 유두 교로와 토벌의 킹경 휴버마인 심 점구 왕키 장 테마 중심 창시의 갸마툼나 아라비즈 강기 체바 시큘레메 라주나 녀와 주주 임베 딜라 참여시에게 제주지유 지이슬 소무시의 고적점기 중중식체디 Ta tiran shu, yum chi mui kyang changxie ki xira bici kang ma xie na minchik ji mei bar jiri mei mui teta lue yin senne ara bici kang du. Fung chi ring ring bie cui ki ter gyo ne zum mei mei ki. Teta du dian ke na jimu yun yang ki changxie ji gem na lik xie sarwa na. Xian nam ki kyang, jiri mei mui changxie gem na yun yang ki dam ni jing gu tun xie ne cang mei Tetar Hindu Lekso Shiesir. Tenen Fongji Yunyang Tsurtin, Jemgu Wangki, Changxie Gya Goyang Gelang Su Dwebe Goybami Ji Senne, Chemur, Gopdi Jiglangne, Jamnibu Shukchetu Tsukshik Ji Ngagyu Chebe. Yunyang Ki Tsenangki Ngangchui Tartu Tokchi Chi Senne Ter Debatang. Ara Bizi Kangtung Di Zumchung Shik Chene. Changxie Gya Goyang Dodo Mebe Gatabu Yinbe Toma kengin la matubara komyo zogyong xiu. Komyo ngagyo le gena cheba zhiong e yin xie sarwe. Jemgu wang suwa ki goyo xin du, tetun chang e yin,
gyokbar xiechik jeesir. Yonyang ki mechu mekui kong, gyongmu liu yi chayle langdi, la chacha ki mille nyechui machi titar chena kumu metu jeesirwe changma hakui xorti, titar nang mingye xeesir. Tine yonyang ki chemu chungchun choro, kong chene su gyechik jeebe ngakui cheba hindu, titar ki zumtse zetu, gemu rangne su gyewe, gemu, ngala nawa nang roa xe, nian ki bu. Yonyang ki tam mangbu talang ara tembi kangi cheba juju yin xe sirwa na gemu yang karwa medu gami chungwa xe. Yonyang nari, tani komu sumba riri xin mawar chawe, yum chimu ne gozu di rinba xin gyongmul liu par lian debgu. Benna komu sumba riri di tangbu nipa riri xin meba na tila nyang ata. Xiechi, dambi kengrungne, zi ngame chetuntu, ririxin jardi, zhe takenyang jargu. Lian demnurdu sona ara bizi kangi cheba jugu yinno, xi mebar, changme xieke dangzab, di lekbe nyurdu xiechik jisir. Yonyan nari, ola su, ta mebar chao, yoma teni namu sirwar. Jari mimu liantu, goyu tingna nam xi liantib. Terching namki lek soosir, yang yoyang ki kima teni ngadin chungmi ne si sirwar, jari memyo liantu. Sami chula jengyo meto genbe sungye bala timu si liantab. Yoyang ki hangma sumba teni chukdin mikchik ne si sirwar, jari memyo liantu. Nime genkur mukbe pa na shar si liantab. Yoyang ki teta duna dongchi gusin yin xie sirwar, jari mimu liantu. Dokzi teyi, jibu nyane ju xie dib. Tidara xieba gipsinba na, changme ngak ju xieba ta. Jari mimu kyang, ara bizi kangdu. Yang yoyang ki, yang sumba jik yu. Yuma tini, jumsa kapju yin xie sirwar, somo xie yi liantu. Jengu meto longchu karki nyu xie dib. Yonyang ki yaba tini jumsa cheti yin xie sirwar. Somo xue yi, jengu meto tengwa susur char xie liantib. Yonyang ki parma tini ngati mingi cha xie sirwar. Somo xue yi, miksun zomu changla tawar cha xie liantib. Yonyang ki dini duna gyugar tingna ninda ngunbar pa xie su chup xie sirwar. Somo xue yi, lanam gawar soji jindaka si sirwar, ching namki ngakba jubata, kongki kyang haradu. Yonyang ki yang sumba jikyu, yonma tila marwe ti nise si sirwar, shishang yun ki nginda nangwe namse mingba se si liandab. Yonyang ki yaba tiyang marwe ti nise si sirwar, shishang yun ki meto sipu salung ramindun si liandab. Yonyang ki parma tila mirti si xie sirwar, shishang yun ki nime kengkur karmar si dik ji liandab. Yonyang ki tita duna pimbo gongzum chung xie sirwar, shishang yun ki dapche kongse kemyu chune do ji sirne ara bizi kangdu. Yonyang ki yang sumba jik yu, yoma tini gyubo tiksum yin xie sirwar. Xue bao chai yi, kukta cha ji dume pa na ne xi liandab. Yonyang ki yaba tini tiksum kyokpur tu ji sirwar, xue bao chai yi. Sirpu xue be chuza kyokpur cho xi liandab. Yonyang ki parma tila sokyo nabu yu ji sirwar, xue bao chai yi. Jungma tiksum che du yu yu cha xi liandab. Yonyang ki tita duna jakta ki ni chushen nambu ta. Jee sirwar, xue bao chai yi. Ki kin gyn lang simle ji yang char xi mene aradu. Yonyang ki yoma tini namu xi sirwar, lindai yu ki sagar zinchung gili namla din xi sir. Xue bao chai yi tedar tuyne deba na lindai yu cheba pokbor tuane yube ji yang mame. Yonyang ki parma tini kujin goga chundang zha xi sirwar. Linda yu ki, mea kui ngosin tu kui marbu lup si liandab.
yoyang ki lang ma tin

to Chamilia, Liu Yue, the Shus Chinaba, Kongay Nelly, Samjitan, Tanisina, Amlaki, Tuchilia, Mincinasia, Kiraline, Amlaki, Tuchin, Tropion, Bemin, Dun Shuyi, Dios Chinaba, Kongay in the Emilia, Samju, Sigyu, Nay Nanamoki, Amla, Linga, Yonia, Tuchinki, Jish Delishuins, Chinasia, Lord Tanisina, Lashau, Sus Chinaba, Kongayina, Lepchinki, Amla, Lingalia, Tuchinki, Jish Delishuins, Chinasia. Nam so tiring nang na su amla ki tuchin imbe gap de lina kiran ge na su simkan na ya shu yu be amla kona su nyen cham la ya jana yunal ya me na kiran ge chilo ne lakda sinam tha me to la so po sinan je amla la ya sika the na ya ra yunal ya me na kiran ge amla nyen cham la ya me nam yin na kiran ge seba tan tan sing na zu ge chin la so po ju je kiran ge amla ya me na kiran ge san de amla kon la ya tu chin ki zhi ti le xu na yu na le ma ni ban zhen na lo ng na zu ti ling ki ri sa ni me li chen ki ju tun xi song yi na a ti ling na ng na zu lu xie zhi tu na che cha ge zun li na ya ge lu xie tang gu di ling ge le ya ni bi xu yi ling ge ne lu xie di sen na che yi na ke si kiran ge lu xie ki ming chen su nam tan tan ning xin yi na lu xie ki 监测内推土吧光明能那次里在那里呀写吧君南姐这个这里能够别人那修音了老那次生出林杰堂这周林杰里呀许久年不年里在那里呀修南也去贴出去开班站营呢来过节过节出节清啊丁丁古堂出节松啊你出出出节你古来过安安堂出节你节出丁丁日夜

0: kisi chile ya kiran ki nyenyi tan tanin sin yin na kiran ki pamso yudu zamba yin na ngana zu yin na kongdu jidu ge sim so tan tanin sin yin na si shu na ya di hachang ki kichim si rila kisi shu na meba yin na kiran ki yin na kona zu galota tanin sin so kyung le ya chusui ma damba kiran ki putru ki pamaya u si na ya di hachang ki kichim si rila simgi
1: Hello,
0: 嗯,

0: chungdala churu na?
1: Lese lese, kowe lamla se sun. Tati tema sike la.
0: Lese, lala, chenang na su, shamla mutu che sinto khani zi gu shu sha, kuna su sheba lingi.
1: Lese, ale tema sike la.
0: Lese, lala, chenang shu den jago.
1: Lese, lese.
0: Lai kamsa.
2: Kamsa.
0: Lo kamsa, kiran tsel ka shong na.
2: Basa la
0: shi. Lise, basa la shi ba kne yin na la.
2: Hesan.
0: Lise, tanda sen na belu shi la ya gyung duwe la.
2: Tsidin pin zi la, dang we tse zi.
0: Tang ran shi, jen sam ne te ka tu ro na.
2: Lise.

0: lo che ming le ya sum chu nga ni le gwa si na ba ko nge na nga ni a nga ri ki a le chi pa si yin ye ti ring ki ki me thu chin la sem ji lu si de ri gu shu ji na mo ki ki ma leng ge yong le ya am la ki thu chin zhu bu yong be min dian xiu yin si ti nan xia
1: ta zhe bu la mi yin la le ge yang sum de tu
0: lo che ming le ya FIR si na ba ko nge na ki me thu chin la ya zhi si de le xiu yin am la kiran ge yin na tu ta du ngan cho yin na tu gu nam ta ta ne xin cham jo na ba tu che na xiu ju yin a nge yin na ta pa ri si kiran le ya ka len lo ba xiu du yin ne le nge sim na la kiran yin na a sang xiu ki pyo me si ta le chi xiu ki pyo me si zi xiu ki pyo me si gi am la tu chin la ya zhi si de le xiu yin si ti nan xia

Suna lamla ki zun nan bè ngana zui sen zhou lingye da chachou lingye la ya shiyo. Kina nan bè ki si ti lingye chen na liya chidi shu bè lu xie la ya gyung yu nan jie. Lu xie jian cham ne tu tu ba guang mi na ngana zui li chen ki te zhi ki kapan cha. Chu ge ji nga dun du gu ta chu ge song nga ni chu chu. Chu ge ni gu le go nga nga ta chu ge ni ge chu dun dun du jie. Li chen na liya pi nan jie lu xie da nan jie chi tu nan chou go ri la. Lo chen ming liya gong guwa si chi nam tan tan nang xin yin na chou ye si chi nam ba. Tan nang xin yin na bim la si chi nam ta cha do la si chi nam ba nam lin ki wan ju la si chi nam ba kuna zu mi nyo si ge cim ki dan xia ta jia na xiu gu yin lo che ming le ya tang ge zhi xi si chi nam ta tan nang xin yin na cha do la si chi nam ba tan nang xin yin na zi ai lo si chi nam ba kuna zu yin na xiam ki lu xie di nam o ki am la lin ge yong li ya pu jie yin na di tan tan di ki ta be zhi xi mi duan xiu gu yin si chi nam xia lo kuna zu che ming le ya ta pian la si chi nam ba kung ge yin na ki zhen la Risa nima chob yong pe min dun shugun yin la gime tu jing ki na tu jing ki zhi de le yin shugun yin si ti nan xia kira le yin tu jing ki zhi de le shugun yin pu da ye si ti nan ba kong ge yin le am la ling ge yin na gu su xie tan yong pe min dun shugun yin si ti nan xia lo 陈明了呀朱峰梁茂斯提南巴公开银呢也自从起银呢我那最银呢行列团结公司给他过来呢银呢我那最给准了区别银呢阿姆拉林给用了呀提人给阿姆拉给推荐了呀这些的历史剧团银大的是周边被民团学银斯提南下脱下南雄银冰山上的轮椅藏族斯提南巴公开银呢阿姆拉给推荐了呀这些的历史南下了塞准了的巴帕斯提南 今天我不是这样吧 Lo, chong nam tso, siam lam mo tui jie ti rin li cien na li ya chidi shu bie chia ge zui li na ye ki lu xie ka xie bu di sen ro na xiu yin lu xie di sen nan jie yang qia qi neng xin lin jie ne lu xie chen sui nam yin na li cien na li ya xie ba nan qiao ge yue le

0: This Lola Onchila just the last one.
1: Toje gegeri la ene kemi tijin to yong min tijo yin la ngare am la to nang e kila kin na thama.
0: Nese to chen nan shu yin.
1: Lola kila yong shu.
0: No, shu den cha go.
1: Toje ye shu.
0: Longna tsu senaya ki lusie di nanlo chula ki dana be tsijin chungye dawa siya di rila. Lusie ki chakati inangna tso lokane yinbe ina wanchila kongge si nanso. Lusie ki si tsi nalaya di jesu kuna siya la. Tsijin chungye dawa nime jinjan siya chung. Simni tunbe chungji dawe wane jie chung. Ki ni sisi dawa ngani kumyu kabo dawe chuna ma do siyaka chisa ma ri. Simbe kamtong tingdu lenju mido siyadu sisi kyunpa ma na jibu legi koyong chungji ki ki tuksin kengri kabu chepkyun. Kengri kabu chepki ngasim kumbasi song siri siya la.

long na chu chin chen ki ji di to le chen ming le ya ji ri chi ling si ji na ba gong ge na na mo ki amla yong le ya tui chin ki zhe xi di le shu yin chin chen ki amla lu di sim ki yong wa xiu chin chen ki amla sim dun chen zhu yong ba xiu chin chen ki amla ko ne mi chi ling yong ba xiu chin chen ki amla ko na mi ya di ki yong xiu ba la da amla ling ge ni gu chi ling wo yong xiu si ji na xia Chong nam so, siam la mo tu je, ngana su yin na, chile la ki, da nan be lu si, ama chen lu si, di, lingi la ya se nan do.

0: Karna Menkang, Jiri Teri Megang, Kiki Lu Sim Ditang La, Dine Tukur Shu. Karna Menkang, Memba Sang Bu Ngak Sang.
1: Dari Nye Deya Jio Tun Zong Di Da Chibay Xie Ne Ge Go Di Yin.
2: Zor Di Tari Cheng Lu Nye Yin La. Cheng Lu Nye Sine Ngan Zio Ka Kyun Gi.
3: Pati Rin Di Ru, Pui Suwa Di Bi Gi Sui Kyun Gi, Mik Se Ki Jie Jio Yok Jio Si. Da Nang Du Yung Ka She Ji Da Di Ne.
4: Zong Di Da Lo Zhe Nye Gi Dak Jio Si Da Tan Da Lo Zhe Nye Du Mang Bu Yu Zang An Zhe Gi Go Ri Zi Rak Zang Si.
0: Long Ki Chimbo La Gu Ru We Ning Dam Ki Rue Mo. Lê zhén dì gyu nè, gu nì dì dì tang tang yong wà rmù.
5: Dàng lò gùi bè dì dàng dì, nì mè rì là zhòng bà qì, kàm zì nì gè sòng wà nà, lù bù dì dàng yong mè rì.
6: Bùng bù yù, gè bù yù, lạ bù yù,
5: gàng bù yù.
0: Tanda, kirang ki sen shi bè dì nì, pèn zhòng lùng chì nian chì lì khùng, 北京龙井区，盘南面康西北，地塘路基列村人。

0: 오디다 집에 넘겨온지 고딩강을 때때도 정말 집에 다 부균에 망부시도 하더만
1: 난
0: 뒤에 나로네 부균에 나로를 차샤비나 다 밤에 덕부치 왔다 나로 면주 당 득득 카세딘 수술 덕부치 왔다 먼저 부싱 나자 한 뒤에 그매 민정 나자 한 팀을 갖고 무슈웬네 다 뒤에 조 체제들이 되시고 삼조나
1: 레슬레스 엠질아 도제나
2: singa nam so dan cha cha ling ge ti ding an zu pa na meng han si be te dong le zen di na lo le ya yi ne pe rang gyo chi men zi khang chi ne di ga ge chi le men ba sa na de di si yu ke si ki rang ki dang nan zu chu gui ni si khong rong ko ge ne de lo ji nan gui gong wei ne ngan zu le zen ki ti ji ka bang ja ni le go ge gu ji chu ge sum ngan ni chu chu tha chu ge ji ngan dun dun gu chu ge ni gu le go nga nga chu ge ni ge chu dun dun je gyu na ba tha ti ming kyung yin ge zang yu wei shi ja ge tho ne ngan zu le zen na shu nan je te ga chi le ge me ba sa na le gen zhe nan zhe ge ji
1: Tiring an zu par ge xie ba zhi tuy nan ke ni da wa zhi xie la yin le. Le zhe em zhi la, ta xiam lu kui bie le zhen tie tong han gyu jie em zhi la zhi yu ni xie guo le ya ge zhi xiu yin. Ti dan qie bji ke zhi yi sen zhuo ling ge cui an zhu le zhen na xiu nan du yu bie yi ne le zhen ge tie zhi ka bang zhang tan dong wei su yuan nan qiu gu yu le. An zhu le zhen ge tie zhi ka bang zhang yang ge zhi xiu yin le guo ge gu ji zhu ge sum an yin chu chu zhu ge jing an dun dun gu zhu ge ni gu le guo ngang a zhu ge ni ge zhu dun dun jie yin. Ti du ting ge cui gong qian na ro na.
3: Parnang lung tin po nye de le ju. Men ju lu so lu sim de wei dang. Cham sim mi be ka de chu jun xi. Lung lung tie ji chuo xi ri ju ba cha ra.
4: Tan de ke ge zhen xin ba de ni pun jiong lung tin nian chi le kong. Pyo ge lung tin ki de tan lu ji tie dong le chen. Parnang men kha xi ti ji.

0: 다 디 무슨 푸베 싱테 간가다 고 고니 기밍 텐데 요 아메리칸다 차바라리 근데 차바 만족공 다 파유네 통자 집에 가라 다 차샤 마르 안티지 다 딘산니 자마요로 응에마 자마요마레 냐가자지 어 미레레 자가지 차념 두지 말겐들지 되고리 다 니마르 축사레르지 로그르바 엔 축사 랩저디 마겐게 람산 엔 메당 슐린 주아주 다 옌다티지게 주아주야다 디 슐린야 디 로바지그르바 엔 마겐게 람산 자조그리 자쿠사르손 엔 자마쿠 공라 조고토 요나 사초마리 Tī sēbē nē, sābē rīgchīm tā kīyī bārī. Nē tī sēbē yī nā, chīmpo ngā lām sāng yāng, chīmtā jē gārī. Tā chīmtā jē yā tī nrā mā rā māngbō yōrī. Tā yāng hiu tī yī nā, tā nima tī, tī rīng mē jē gā tī tī nē nōn chū xōr bā yī nā, xā mā kū kōng kālā sēbē sōn tī nē sēbē yī nā, tā nima tī chā, mā, gāng, kōrāng gā tāng gōrī. Rā mā jē yī nā, tanda jik nantri xo nian san zi segumare di tang gu yori di ting tangpo caba nronggen di la yang korang mingzik yori kari segir zin zi sena bopsar segiri ting tangpo ta ting tangpo ngen si caba nro ma nyo ba ting tangpo nronggen di bopsar segiri bopsar ge ta jik nantri cab che ba men ba chung chung tinda xo rwe na ku yang desi yori chumpong ane cabe rikchum zogo tete karar sena ta jik ne tanda xeba di jamaku kong kalak saya tene caba la caki isi yori nga zu yuki yang mayi ba caba nrumi korang zu mato goya ime be tene gei ju yori caki isi ya yinjing mi jik caki isi lab gori caki ma lab yuki lab ina yang nontu xor bari yang nyeshi kiyu se juri ta tanda ting tangpo nrumi bopsar saya ta tali ting tangpo zhong kereba ane ko tsaki nang kaxi mahi ba tenre yun ane mei xian da li kesa tre guri jia lak ti ming tsaki khenre zikri tenre si jang chi ane mei ganga tsaki ti xe guri tenne kor nang dedu pargen de desa ti bog de giri margen ti ta ti tab gindram di mei tang cha gu xe guri wa chumpong ti jang gu bog ti de giri ta chumpong menba margen pargen kanya menba xian da ti ji lo korum na yi shi di mato kanju manju di shogu mari yinji mi ji lo korum na yi tering korum di sanyi korum tira mato korum chuk na yang korum chuk ke di yang ni shi zegri ni na caba par chin ba tang tsur na ma le par ge tu su ti na longba hinda ge pumo tang zirba shi shogu mari dine korg na dine wogolong tang shogu mari dine korg na jichum ja mato gangba jiong ba da dende kanjo manjo chi de shogo mari. Ta tiji tsabe rikchum zuwo ti tiji ri. En ti tsabe ki korum ti nangla ta kiong yong ki tsabe ta nima tiring kaba di, sanyi kaba di saya di ti na ni ta pardu ta tsa lam sa tsabe lam chak yo ri. Yena yang kabre tiri mud na ba la so ba ta yang kang chenpo pa ba la so ba ni tsu tinte tri bay na pargen ki tenki so giri. Tā mūntū nroham, yāna nima kaxi jik rānsā rāng dī. Tā tīne, tā yāq, tā khunzu tēyā yāq dūnshū jāshū kāchī yu nā, tī yāq tī zibu tī pārgīn, mārgīn, chūmpōng, mēnbā tī jī rēmū jī nro gu wari, yāq tsōgā. Tā tī tīrīng sō nro, sāngī sō nro, tā tī jī gāngā tsābē pārgīn kī gu dhīg sō gu rī.
1: Pyoegi shirila gyunga nangsi panangki kati.
2: Pyoegi tingrep kewang ki rikshun sungling tora.
1: Tadakegi senshimati, penchong shirishibe gyundu shirili senyi.
0: Caba seyati, jikne... Gatsik chenpori, ta nga tsu lungpa sunri na, nga ti lungpa ti namyung rinsam tira, ti talon yokpo chungse na, dawa nyi gori da paar chini, tini tsor yung. Ta ngorba tindre, gabre, dawa sumsa ghesa, ta tindre rogo yori. Gatsik chenpori, 소소랑 니 자반 로마니 디 메디 다 현다 드네 자반 로

sorwa mola tabir sita pob nga lo so nam yo na kaha chenpo ji tanga hyo kaha chenpo tanga bay na nne caiba muntun rotub mari sasha te rang nima nyi sum hi nga kazi devu na nne deya yorwa nne ko gali ka desu ji mesu tusu yorwa nne ko tenre sorwa mola tabir si nne nye beris de namgi ko nyi se beris nyi se du ten dao ji sai garbo ji de koro zam na ota kaha tando zam nne beris da ko kaha tando zam nga ro da chuzu giba nga ba ten roya se ya te yang sabay tanda ti pagyeng yinke jak se gilta yeng yeng se ten me ganga ya la yinke jak ba mago nne ko ngo kaha te momo zo se tsak ma ten res yo nne korang ki yag de nyambo te yag ba res da kun zon rogra nne ko nima xiaar ma xiaar da di tsak me ikon ganga na wo tong gira tanung nam nam du kar ma xiaar nung zan nne nye nye nye tene nye jik se di da ba di nyingung nne di rang sa di korang ki yag kaisi yun da ju nye xiu sum ju kaisi di da korang ma to mebe te chung ya da tende damju tende jik yore

0: chimbali yinji nyansu kyebchi. Ta mii chowa kyebri, mii zayi di di zi indi ka kato ka dinja korwa mi.
1: Re re re.
0: Ta yinji yinji chimbali nyansu tangji zi. Bet sawaji no, bet gyuntu zi ma dungbi zi nyansu kyebchi zi rwa la.
1: Re re re.
0: Sawaji na lo, nimi timi nyizi dungbi yinji bachi nyansu kyebchi lu jung rish di chebini. Chimbo sosu tanda ki tuksi nivu dozu, chimbo sosu yasu yung kri.
1: Re re re.
0: Ta yinji goyo, sosu nyuyob yinji dewa yangi tong. Kongla labi langshin zi zi, chara da, chara su tu langshin ri,
1: san zi
0: jie wu ri,
1: madu
0: ya da, a lukshi da, cawe se do,
1: oda
0: zu zin zin di, zou yin mi zi,
1: na
0: zi zi zi, ane, shuk chenpo pi yung ma ri ya,
1: zhulu
0: ma nu zi.
1: Na zi, da chulo lia, kyangpa xinbi yi bi ne, ka zi, bira, chue ca zi, yang kare su, di lukshi sik se chime be,
0: di
1: kia zi chue du kwa,
0: tu
1: gu da nipo.
0: Di chimba nu zi la, cawa ri wa, bira du, di zi gan de, chen la, qibu diyabruwa,
1: nyesu
0: maa tibu zi, sugu yu ka ganda, ngongo nubu dozu ka, ka nyamshen tu chinda. Mi nyesu kaya tu zi, qimbu nyesu kaya tu zi, di jayarwa.
1: Zhe kaya.
0: Kaya ta, bet gyundu zi madum chi, nyesu di chawadu.
1: Lazi kaya, toshu toshu. Ta kwanzei na kaya laga, imen ta qimbu ta, qin naya tan zhewa kaya, ta xiechen mangu chi ngonchu naa simburwa. Ta nganzu yu naya tuyugyun tsuwaya naa loli ya, ta qimbe naya liya, ta ungo qibe xiechen mangu chi xin goya di le, kaya ximburwa duwa kaya la. Ta ngu naya khara su na, qimbu sa di ina ta mi lu kham ki, tukdun wangbu di ina le, qi shu di rwa kaya la. Lu kham su chungwe ta tukze ki, gyu ta, qimbar nyo yun suwe menze ki rik ta so, nyebar tu qimbu liya tenje, tu di ina chulo liya duyung gu yu ta. Ta do ina, tuyugyun tu naya khara su qimba ya, da gyun lepo che goya di ina, hachan kaya chiwe naya dun rwa kaya la. Ta qimbe nian xie ki ngoyo nian xubi nian le ta rangju di nian sabo tobo che. Sa zi ka zi ki rangjuong kuri yu cha kien xin pa di to li ya, mi maang ki cowa di nian nian rishin ma de ba yar kia zho xin yu bai gop de ya. Ta mi ka zi ki nian se ju to li ya, to nang zawa nian ma chi pa tang. Yang ka zi ki ting du ji zo ki, ta mi ta mi waa ki zhen zui ki to lom na lo li ya, sim na li ya xiu kien qin pu yong ya. Rwa ki la, dor na, kare sun kien na zo ki ta qimba ya, pok du qin pu chung che, ta qin nian ki nian xin po kien, ngārwāi khara sūna māngdō zhōshīn yōrī. Tā dīngi bī nērē nēshī lōngwāi gyūgīn zōdī nā, tā khuāngsē khara sūna gēlā gī shūyā nāngshīn, chārā tūngzē cēlē gēyā rūwā yīrā, mēnzē kāngchū tū chūyabā. Jī zōgū pēkē gyūrīm chūyā yā mīnāmi cōwē kūryū dī nērē gyūndō zhōshīn yūdī, kā lōngi bāk zōsā mā sē, tī mīn cōwē kūmshī tōnē shūyabī nā, Da minnam ki kharasun gongmu qibu nian ya ta, ta na ka jiga cengka minn yawa, nung zi towe siri kengchungu jubu soki ta, lupur nishi pokze mudi toru zhoshin yubu tang. Nyeba ka jiga ina, tuido du menjun ma cheba ina, nishi narkyan chibu so, ta rengi ki, di tang tang, si soli ya, nuzi cipjin sugu dus. Ta darje sarju jile, ngombar shigu ina. Qinzha mubu gyebe nian tang, qinbe zhezhen so po gen, nirishin ma deba mang du zhoshin yubu riz. Ta qinzha mubu gyebe nian di ina, kolo shibu gyundung ki nishi qiwe na lo gi, shigin an jukji liya likbu yubu tang. Lo ri reya shiwe mi zhang di ina, chi gya liya likbu yubu. Di chu ne gyebar ina, qinzha mubu gyebe nishi pokze di ina, pyo me liya mang yubu tang. Rang gye liya kharasun qinne po gen, tongjur sumzang yubu ti na lo liya, qinzha mubu gyebe nian ki shiwe mi zhang di ina, kolo shibu gya ju jukji zi singgu duwa. Ta qe zang, qinne dinbyu ki ne duk, anta HBV sa di ina, qinbu se gyu ki, kare sun, ta ne gin zoji yubu tang. Ti, qinbe nian shi chuyo ki gya ju dun dun chi, ca ji nga zi si sung xia. Ti zhe yidu zang ba qinne dinbyu ki rimgo menkab yung kia su gya ya da. Zha jia yina, ne duk guag bi ki menze gya yibdu, juyo ya. Qeb ji yina, qinne dinbyu, qinzha mubu gyebe ne ki neba di yina, rimxin yung du, qin yor wagi la, dike. Cha ju dike bie jia yina. Ta yin ya kare sun, ne duk rengxin minbe ki qinzha mubu gyebe ne ki neba di, lor xin maang du zhuwa tang. Ti na lor ki, ta kare sun, qeng ju rengxin ki qinne di yina, qinzha mubu gyebe ne long gin ki, ne xe qi zhe nipar kyo riz. Ta qe zang anam zu yina, nam gyu, qinbe ne xe ya tonan tang, ngon guan nang gyu di yina, kia gan xin du qiwe. 내던 지르셨습니다.
0: 와제.
1: 레스.

0: ngoje dolin gi thwane thi gi gurpang om
1: simdam lhopu je ne me che gi do ling
0: thire pye rang xie lu gi gi gen chi
1: me che gi do sa chung gi deng gi ri ri cha dam gi chi wa di ne sem pe nian tu zhe
0: ta da ke gi sa bu zu bie li zhe di ni ngoje dolin xie bie chu gi dolin li zhe shi

0: jaksan basman rga jesri yin.
1: Lese lese, ta gyalan kena nilya shukyo anje zhidwa teringi ngan su jue tuyen di da che che anje si samsu nga ta ngaran su kende lo ure gila da tanda lo chingji rwa nine lo chingji ine dile lo chungye gub je gyu nyu yor ba anche za anje samsu ta ngan su mi maang che anje rizang bi tanda ne gub di dine ane ma chirta che che lo chungji yu gub ki soso jik dadu soso lop chung tuanda ine ri lege tuanda ine ri yamena zidung degi tuanda ine ri yamena nengmi tuanda ine ri yamena soso soso tuanba ri 좋아 딘디엘 테리 이네리 간다만다 아니 다 멍뇽을 맞대 봐 아카 녜드디 레그디 야고 주민도 녜 쇼식겜닥다 이아 아카 다 레그디 지도 좀 보이 녜 삼로 야고단 투민도 제자 두두 야고제 주민도 야면나 아카 두두 좀 보이 녜 기스 세브시엔닥다 이 다즈 나다마랑 좋아데 레데스 저거 이기 말바 삼베 간다 로팜 딘제 탄데레 여비 딘제 이 능수 딘제 여습 지르 동안 미문고
2: 땡예 원에 세는 길라 나르스 수행 원에 세나 그랬으로 땡예마 직 안주 탄데데 롱예 랍자 두두 좀 봐 두두 좀 봐 양 안주 딘제 직 안주기 랍자 딘 줄랍자 디 탕당 랍자 주에 그 고급 딘제 중부릴 안 두두 좀 봐 다 나르 탄데 원에 센다 나르 기업 차슈리 디 오딘제 리스 아징에 두두 좀 봐 직 kare uzu skepje interest joya rasna ya tik chana ngare thande gi ta choi ne ri ganglo jik bu ingi mare a songgi khais na de de zum bang ngju lap tra chu ne ngju mi ma thon ne khase ji du sung she be yi je dang je yi je lung yo din je le chung yo re ta di kan just lo re ngare lo ma tik du da in net pet di kan just lo da ha le be gi din je az da ngai gyo bu shi bu du sam ye din je de min du de le khasi nge de de zum ba lap tra din je re ji chi yo be ina yang tik chana nge choa de thande ya din je ingi mare a sam sam re ji du sam ju dizamba da di da di justin beg gelag tan sung bu nang si nge rok pare ye yung mi re din je mang go to gal chi a nga di dizamba ji pha me khal nye je nga le ga de ching ne yom bu yu si je bu ya ma nga pha me khal nye je nge di da garo ma ji ne yom bu yu ta da di je che je a nga chwa yi ne ga ri yi ne le da nga le si bu du sin je mang bu khu go to gal ge la je zang o nga re le je zang kan dis lo re da nga re nang si mi mang bu ji le din je ge la lom pham din je chok do yor sim gi ta ya nga zo kharsa ge la nga zo phe phe be gi kha gyu ta yin le da ke ma di le ri sig ra la cham ju du zam ba da ti din je ri sa cham ju go du nge sam ba la da le ri sa din nga zo so so so so sem zo da ye ri ji da din je ri ji re do ga la ji ya ya ngu ne cho ji ni sin ne di ya go ri sa sam gi kha is na an ji pat te di di gang sam dang je indes de ne le ko sim ne ji ba che san cham ju go du zam ya o din je ri ji sam je sam lo ya lo ga ri ji ki to ne le ya go ri sim ya gang lo le ri sin ne ya da da ma de ye so ri ji ji so so so so cham sa be jun chi ye yu ne le an ne han da chi to ma ri di le ri s je du sha ne le yo ba che san da o din je gi da dan ri to nga re to sam dan ge
1: ji ji ji
0: ta di un ne ta di gi la gi ran sum na si nan zu mang bu ji sa le yan yan ji su su kaba zhonye yinme ta su su puksan jik dintze toa liya ta jik kachua sebe meba ta peji ngan lo chunju kudu zamba ki changma lo liya ta dintze yurim yunyu toa ngara ang liya jik su su debe mezilpa jidan rishdewe yinna jik ta tanda duz jik samda yunru zane jik su su ta karso re ta lopam zine ta du dintze yon goya ki ta gen zo jibin gila ta dhabar shakhan ta lop chun diga de le yungi tāngā tsū chūnchū kūtū tā mī ngūne chēwē nā jīk kā sōrī jīk ngēn lōp sātā ndēk lāp tā ndrōsā mēbē kāngē tā yō mā rī ā tsū sōsū chōngchū nā ngā jīk mēng tsū lāp tā nē kō tsū shūng tsū lāp tā lūtīn tsū dryer tā lē tā kāp tī tū kī tā ngā tsū jīk jī yōng kī rin tāng tā wā shūg mā rī tā tī nā lō nē jīk sām tā yōng tī lōp chōng sī nye tī tī yō nēn tī mē nēn tī tī tī rī jī mā shī lōp chōng sī nye tī jī mā sō sō yō mē zī lē kā lō yūrkūrī samsā kī tīn chē kī tūshī tī ngā dzū kāp tī tū kī pūgō tī pā chā chē kīm tā dzū nā lō lī tī tī kā sī yō mā rī sī tā tīn chē kī kēm bē tā chūng tū kī chī lāp chā tī tā pē chē kio kio lūp tīn dzū bā tā chē kio kio tūs chī kū mā shī kī ngū nā yā chāng nā yā kī chī lōp chōng tī tā yā hu chī chē mē ndū tā tī chī sū bē tī sū sū yā bē tī lō lē nē shī nē hā gu dwa tā kā tī tū dzīm bā ngūne rita chay kyo kyo nangne ane tūs tūsu, tūs piya kyeb, tūs tēm tā dī ngūne chakne ki chik kia tītū ki tā chik lopchon chaya ki chik rikpa

中文字幕志愿者 Tirinki mixe ki lechen deyina ngana chu chinchin ki amla ki zhe nambe bala ta amla nilya pye ki lechen de xin karisna ngana chu dawa ngabe risni ma ting ni bdi na amla ki tu jin le ya cha ge lechen na li me le amla li ya pye na ye ki lu xin myo xi ta ta ni xin na ngana chu sin zhe ling ge ta zhe zhe ling ge ge yin le ngana chu li chen ki tie zhe ki ka ban chan ta ta ni xin na qiu yin ki di bu zang yu wei shi jia 시바

0: kirangi pichin tumbu chuche, chuche dana so. Shukoyang na zu shichi ngudu chidu dama ya, ya uchi senro na shuyin.
1: Ani
0: nesil. Nesil shuden jago.
1: Nesil na.
0: Lain kamsa.
2: Lo gana kasa.
0: Kamsa chil kashung na le.
2: Tamji chigi gana.
0: Kari la.
2: Tamji.
0: Tamji la.
2: Langon.
0: Lesi, shiba kani ina le.
2: Listen,
0: Lola, and China, Kirangi, Jinzam, Nitika, Turuna.
2: Listen, Lola, Gala.

0: lo lu xie di cha ga zhen le nan ken ki xie ba gu da zha jiang na zui na a di gu to le ya gu bie bie jia ren qi nian ju shu gen yin de wa shi chi na ba gong gen yin na ma na zui nin da ki cem zhi di ha jiang ki tong tong xi da nyong nyong xi yin la yin na yang ma na zui na song nan bie ga men yin na tong tong tan nyong nyong tian zui na chu gu tan dian ba xi zhi ma na zu pian zui yin na di tan tan pian zui di gi yin ba yin na da gua shi xi ma tu bi yin ne tu bu tan qia zhi namshi yagwa yinba tan yame na namngen denba kandreshi ki yinba yinne ngana zui sada di jinglu kandreshi yueba yinne le kira namyang diki denbe myndun shugu yin si jina xa le kongamsa
1: kongamsa yala
0: lo kamsa kira tsenla kai shio na
1: tsiri chimbe si yuka la
0: le si tsiri chimbe la tiri shiba kine yina
1: nga ji shi payo la tsiri yuka la
0: Listen, tanda sen nambe lu xie di yung yu xia ri jik sung ro na?
1: Yanggar lu du la men ju.
0: Listen, lo lo. Shi ta chila ki yang lin nambe yanggar lu du la ya men chung xia lu xie di ri kirang ge jen zam ne te ka tu ro na?
1: Lo gan la lo.

0: This Lolo Onchila just delay swing.
1: Toje toje gegetilo ene kemi tijin to yong min ti shwe yin la ngare amla to na ne kila kin na thama.
0: This to chena swing.
1: Lolo kila yong shu.
0: No, shu den cha go.
1: Toje yeshu.
0: Long na tsu sen na yang ki lu xie di nan lo zhe la ki da na be ci jin jun ye da wa xie ya di zhi le. Lu xie ki cha ga di yin nang na zo lo ga ni yin be yin na wang qin la kong ge xie nan su. Lu xie ki xie ci na le ya di zhe si ku na xia le. Ci jin jun ye da wa ni me jin zhang xia chung. Sim ni tun be chung zhi da wei wo ne jie chung. Ki ni si si da wa nga ni gu mi ga bo da wei chue na ma do xie ka qi sa ma ri. Simbe kamdong tingdu lenzhu mido xiedu xie xie gyunpa ma nang zhebu le gi kho yung chung zhi ki gi tuk sin keng zhi ga bui chep gyun keng zhi ga bui chep gi nga sim kongpa xie song sri xia le.

long na chu chin chen ki ji di to le zhen ming le ya ji ri chi ling shi ji na ba gong ge na na mo ki amla yong le ya tui jin ki zhe xi di le shu yin chin chen ki amla lu di sim ki yong wa xiu chin chen ki amla sim dun shen zhu yong ba xiu chin chen ki amla ko ne mi chi ling yong ba xiu chin chen ki amla ko na mi ya di ki yong xiu ba la da amla ling ge ni gu chi ling wo yong wa xiu shi ji na xia chong nam so sim la mo tu je ngana su yin na chile la ki da nan be lu si am chen lu si de leng ge la ya se nan do

lo lo she na le ya dam nang sin na chu yin ne tu da nam ba gun du yin na a am la tha ba la le ya ku le kha su si xin ne su na ya ta ta ne sin na na zhe am la da ba la la so be su su ni ku ki ni ni tu cho cho mo yong le ya ga bi yu su na ya di na ha jang ki ke chim si ri sim gi la na chu tu kyun ki so ye chu du yin ne le mang zam chi su na na ya wo yo ri sim gi lo cho bu nam cho ti ling yin na ki chu ne zu kyun xu bian na chu ri si ni me ni an pu ni le zhen di chu chi le ni so na chu xin cho lin ge ne yin na Licenki, Titriki, Kaban, Chan, Yuji, Licenalia, Shunam, Dan, Licenki, Jutun, Dan, Zumba, Lucia, Nan, Yamju, Namba, Tangan, Si, Nanganatu, Chinchenki, Chiti, Yuji, Nalingene, Amlagi, Tujinia, Munsi, Tan, Tangan, Si, Licenia, Tumjita, Tangan, Si, Gip, Yoso, Namba, Tajana, Shuin, Chinchen, Chiti, Togi, Anatu, Chachimi, Yoshi, Tirina, Tuzugi, Yimbe, Yina, Chapsa, Nan, Yamju, Shutu, Masumbe, Lingege, Yinele, Gonsi, Narana, Shuinla, Chomnam, Tso, Shudenjago,

wenjam ki chemu khin su ngang jam ki dawe chu dar ki dawe wendang ki khepsa thamje la xin jam pha phip ki nawa ke khusim ki chemur chin cha ki dawe khulgim thogang ki khin su remu sing dawe tu chi chu ki ni chi la lhe de ki khuyang chen jam si nang ro Tigarni, Tawuki Kurkang Sibi, Li Chen Yi.

singe nam so cham de le du thirin da we gi ko kan si be le zin di ju ji cham le ya le so thin di le zin ki si si chen gu nan ke ge zan zhu ga la tang zum ji tang zhe ju qi gen ge zhun yi nam ling ge sim jia nan guo

Tāt kō lō nīhīr dā, nīhī tāxīk tā nīr dā, tāndōng tsāpān rō nyōng yō mā rī sī, nā mā gāngā yōng, tōng chōng shī sā shōng rī jīg, nū pā mē sā shōng rī, tīndrā jīg jīg wā rī. Tīndi tsāpā tsāyā tī kācīk chēn bō sōng zāng, tsāpā tīng gō chēn bā yīnā, tā hē sō dī shī nā, pā mē chī nē sō gā yō sī. Tsaba ting gui shi ba yana pami chini sogu yus. Ta pami chini soya di li la wa marwa. Yana tsaba di gacik chenpo yinzang tsaba ting gui shi ba yana pami chini sogu yus gori. Ta tsaba roya di paan rudu da miso su da ji saya dine xia zamba la soba da chua ma toshi yanda ye tongba jangja ki ji paan rukarwa. Ta pigi lep chani tsa saya di kintar yori. Ta tsur tsa lenji tsur yongnyen tenre togwe ne, n tsamzo kagi tsa yagandu, kagi tsa guangdu tenre gesha chigiri. N tijigi nganzo tsamzo, tab tsamzo tenma chungni, tsamzo gera sheba chungni chuksum chigi yori, bena zenzong se tenne lenba yin na, zenzong tsa yagbondu usi, ta nganzo tenne lenba yin se, ta chona zo ten rogi zenzong talo tsa yagbondu usi. Ta kunzo zenzong chingi riba, kensar tenre yori yang tsa seyate, karsan kunzo ta Ya chukshu dunshu diyashu kazi yun ti tsa len yon yang namhi gun gyurdo yin nandra yang manchu da yang ti namhi gun gyurdo tindri sikin bari manchu ga yang zi chi nyen ba da ma nyen ba tindri nizu to bari yin po to bari zi yang tsa me ba tsa jeg me ba tso ngobo korang chi tibi nizu tindri yori yang zi dangi me ngana zu sang dang ya da tindri yor ba yin tindri ka yi yin xiang ma zi lam sang tsa xa di ya Tendre yori. Tsa seya ti tso ge ding le yo ma to tsa ka le yo ma ri. Ene me ganga ta tsa antangpo ti chakar ju se tsa yar bong je. Tso ka ni yar tong ju yo se. Ta tendre dok ta ya ni ya. Chu ding ni yar len je bong. Tel chakar ju se. Tene ta tanda chakar je be ti ji yang ge na lo. Yang kamsa le par tong. Tanda tso na yo rwa. Ente kamsa le tong. Ti ja pong ja se. Gyabung gyab tsar ne tene yene tsar di gye na lo, tene da nro shok shok shi. Da tsaba tsar lo ya da ganga tsar, da sanyi tsur na lo ya yena, en tene marg, nri sonru, yak sonru, log sonru, da sonru, da tene mambo shi so. En te tso na, da yinya te tsamso la tsar lenbe ge rinpa jegin sikori. En te ming la nzomo ki sikori. En nzomo ki tsar so na dar gyug gyug, tsa gye tenre, nyi sum tenre, dam gyaba tenre, tingsa nga zo ti yorwa, don gyug ya. En te nagi tenre, hyug she jung tenre, rendur chi, en te hyab roja chab, en tenre chi, en te nipa ne, tene tsu so su pa yugi chok su log gyuri. Ti tsaba seya ti la, ta chik ne tsaki seya ti miksi jiri. Pena nga tsu ti tsaba nro nyungi tene nisum jik yu ne, kora tsu kesha lam nga tsu tsik jik kong mari, kora tsu tsaki labena. Tini tsaba ge tsalu seya ti yang miksi. Tsalu ti yang tongbek jirim na, koya yori yang nga tsu yuki rangri, bato tsaki gang tang mari. Tsaki tsalu seya ti lakbar do chang chokpe rikne ging oli hi nungu ne, burdu tongbek rikne shigiri. Tan zambilin gang, ta ngi ngeshe ben na yin, tsa mazakin yo mari di, tsal lingin, ta pishir tsal lingin rukpa mato yo mari. Ta na tenyin tiba, pochon lopda shimu, himjuk no ma kahi ki ngaysa yong, tinde kesha chi chamlu, tsalu tinde kahi chi ti korangzu jesom chigurwa. Tinde si ti himjuk no me gigin te jizida, tsalu se chi yo rebe, ta konyung minu. Ti inza nga zu tirin nge ti she chi ti chiya ti, ta nga zu tsaba dro, Tsaldangur segme di rinne di ngune kishinbo ri samgdu. Nyer jo majibe ne nga zu shiraba namge nga zu pame pama tsa kandre lengi yo. Tsald dinde yo ba haak kogumarwa. Ta nga zu tanda ganga di jaden yense di sagu yori. Tsamsu na tsa di sagu yomari di. Yena ye di rinxie goya gu jimtsen di Tā tāng rērbē kī rīngnī tī sūng kio bachī jī mā tō. Yāng yāng jār ngā sō ngā mō jī tsō nā yīn yāg tī jī tī nē tsā līng gu rī sēk mē. Tī ngā sō tsā lū sēyā tī kūn jir kūk nian jē nian bā. Tsik jō rī ngā ngō nē tā tīng sāng nian gā chēng kī kī chī hiyo sēn tī nā yīn chī tūk mā rī. Bāb shāk bō, kō dē bā, nian bō.
Bien,

0: 他的黑夜也先行把天尼平均写着西北云队切着李先生一提人给李先拿了呀点着西北公主尼平均总之就在康克做跟总之吧平均总部部听错的主席选拔跟电报也给了是天人空气按照呀切着南亚给南端做尼平均也差别人也过日天拿了呀空气
1: 肯定是了呀，差别人呢，谁有他？差别如果给明年出单过了，他那些差两百有人少过了呀，我就是不那样是。现在呢，目前去给咱空气确实南北这部分热闹。他这边给古人提拿了，等等许久久了，咱把听张保中给他报不下来是吧？听你把中给他报不下来。
2: Bob Jab, that thing Nibaro, that thing Jiang Tazo, Bob Jab, that thing Bob Jab, that thing Nibaro, that thing Jiang Tazo, Bob Jab, that thing Nibaro, that thing Jiang Tazo, Bob Jab, that thing Nibaro, that thing Jiang Tazo, Bob Jab, that thing Nibaro, that thing Jiang Tazo, Bob Jab, that thing Nibaro, that thing Jiang Tazo, Bob Jab, that thing Nibaro, that thing Jiang Tazo, Bob Jab, that thing Nibaro, that thing Jiang Tazo, Bob Jab, that thing Nibaro, that thing Jiang Tazo, Bob Jab, that thing Nibaro, that thing Jiang Tazo, Bob Jab, that thing Nibaro, that thing Jiang Tazo, Bob Jab, that thing Nibaro, that thing Jiang Tazo, Bob Jab, that thing Nibaro, that thing Jiang Tazo, Bob tindre kecho tindre kaki ziyori te tsaba parchi tsur malo kong ta tiring sanyi login tiring te zomo ki tangi nge kondi kyu bengi maar ki zo bengi yaag dan zirda ta soni tiki tso na yog ne tsamso dyanmo demo yog se ta tiring sanyi ta sozo nang lebgi yo na an sozo nang rogra sozo nang lebgi yo na tiring mga gange cho maar chura puram an nyambo du an ti ta nga zo payi se ne Chobche marku segre, di chob tindri zo, tindri chura da gara tiji nyabo tindri zi. Tindri dogdo pichur shindri yama xie nga mendo, ma rere tindri rere tegre. Ta ti ming la tablai chobda segre, tablai chobda. Ta ti bza shogu mare, nang ki yindru gore, nang ki jisa, en sanyi, ta soso nang le bora, en pa ma puchu ta kari soso penja mabo yongarwa, ta jungmo yinari, nubo yinari, puwo yinari, ta tiji nyambo, nyambo sa gori. Ta ti tiling dan lamsa se yinari yaw mari, sa chok mari, ka kang. Ti tabde chobda se, tine jigri. Tine cawa se ya ti robe korim na ta ngin rikchim tine mabo jingi xie barwa. Ti nang tam yu dan rewe kaxi jik xie bay na, ka cik xin barwa. Ta ko tam yu jinginda. Tē ngō sō yō chōng bē mō mā rī. Tā tsāpān rāng jīg, tē yēn rāng, chōng rāng kā rī nā tī nā, tā bōb sā rī jīg, tā lō tīng tāng bōn chōng hī jīg. Tā nū xiu xie rā mē yī rā kā lī kā jī, nā gō mō lām sāng nye bā rī. Tā tsāpā sā yā tī tī rī, chū gō nye kā lā mō gō rī tī chāk jī, chī lō yā nyā mō nye gō rī, lāng nā. Sam nī chū tsū hīwā ngā bā lāng jīn rō gō rā. Ani kor deb tenze siya tuichu yo marwa. Ani kor lamsang gali kaji chogok nagi si zunxie zi, ani dangna nyebris. Ani me xenda tiji ge ko da gali kaji tenze nyei mato chogok na meba hako. Ani konzo kor na tenze ge chenpo ge xa yi. A da rang xa zaba nge chosi tenze nga zo xa momo xinpo zi zogori da tenze lab lab lab. Tenze karsi o da xa momo tsu ya da so so so. Tenze me chegi. Kwa bopsaar kyu di xa momo sakaya. Da kwa chogo na yo mara gali kata xo. An tsabo kaxi ji, ki mabo tindri labrisi. An ma ganga gemo xo. Na, tindri chi chungpa ji. An yang bopsaar ji gali di kata xo ji. An gomo nye du sorwa mo lam tabrisi. Da bopi nga lo suwa nam yo na. Kaan chenpo ji tanga xo. Kaan chenpo. Kaan chenpo tangba na. An tsaba muntun rotub mari. Sasha te rang nima nyi sum hi nga kazi dewo na. Yeah, you're right. And cool. Kalika tesi ti mesu tusu yorwa. Ani ko tenze sorwa mo lam tabzi. Ani nye beres. De namgi ko nyi se beres. Nyi se du ten dao si sa garbo je de. Koro zamna o ta kantan do zan. Ani nye beres. Ta ko kantan do zan. Nga ro ta chuzu giba nga ba. Ten roya se ya te yang sabay tanda ti pargengi. Yenge jak se gita. Yeng se ten me ganga ya lang. Yenge jaba mago. Ani ko ngo gang te momo zo se tsakma tenze. Yo 코랑 이야기 냠보 대야버스 다 콘존 로그라 엔코 니마 샤르마샤 다디 처음에 이건 관계나 오 통그라 단웅 남남도 가르마샤르 노선 엔데니니니 진네 니지스디 다 베드 닝공 엔데 디라사디 코랑 약해서 요나 주니 휴숨 주까지 디데 코랑마도 메베 중요야 다 텐데 담주 드네 제기요리

lo jik sum dun chu ye sti nan ba kong ge yin le tu qing ki cem na xia ta xia na xu yin tian shi sti nan ba kong tan tan xin yin na yu zhen la sti nan ba kong jik sum dun chu sti nan ba kong na zui yin le am la ki tu jin le ya yun ci pu nan xia da wa lam la sti nan ba kong ge yin na ye lu xie di qi du zhi ge xu jie na mo ge am la ling ge yong le ya pu jie yin na kong na zu gu su xin ta tan yin da zhi zhu bu yong be min dun xu ma xie ti ling ki am la ki tu qing zhu bu yong be min dun xu yin sti nan xia

lo ona zo la bu chila ki da na be lu xie am la xia di cha ge ding na xi zi ding ki ne be be mu chu ki la kong ge xi nan so lo la bu chila ki da na be lu xie am la xia di na ta dang an zu xie na ye ki lu xie di ji jin ji na le na la bu chila ge su nan du lu xie di na kong ki chi ji na le ya ji gu ran ki am la le ya ji be lu xie xi dan dan be lu xie xi yin song ge nga na zu yin ne le ti lin la bu chila ki lu xie am la xia di ya bu xu ji na amla ki tuchin ki gupdele ina namo ki amla lingye yung zhubyong bemin dunshu nando amla siya lushe di nangki si ci na dindreskwe nansha chung tu ame chung tu gibu gachin ma cho rengkim rangki gyung tu ame gachin chen chung amla ama chen chen lo ya rengkim rangki gyung tu ame gachin chen chung gachin chen ki ama ama ta chun ki gi ngan zu puchu sumbu cham tang chen ki gyang chung amla sirisha la lo kub di du chamba nga na zu yin le su su kim zan nang ki chuki denbe amla kong chen su na yu xia zhi lingye li na amla kong li ya zhubu yong be min dun ta amla ki zu nan be bala ta amla lingye yong yi na gu su si tan ta cilin yong be zhisi min dun xu na

Chong nam cho mu tu je le chen na le ya zhi zhi xu bie cha ge zun li nang ye ge lu xie ka nga bu di nian bie xu yin ki si ki nam yin na nga na zui li chen ki tie zhi ki ka ban zhan yu jie le chen na le ya tu zui tam zin ge cha ge zun li nang ga bie na ro na xu yin.

0: This Lolo Onchila just delay swing.
1: Toje toje gegeri lo ene kemi tijin to yong min tijwe yin la ngare am la to nang e kila kin nan thama.
0: Nese to chena swing.
1: Lolo kila yong shu.
0: No, shu den cha go.
1: Toje e shu.
0: Long na tsu senayan ki lusie di nanlo trela ki tanabe tsitin chungi dawa sea di rila. Lusie ki chagati inang na tso logane yinbe

Long na tsu chen chen ki jidi to la chen ming la ya Je ri tsi rin si ji na ba kong yin na na mo ki amla yong la ya tui chen ki Je si di le shu gu yin Chen chen ki amla lu di sim ki yong wa shu Chen chen ki amla sim tuyun chun chu yong ba shu Chen chen ki amla kong ne mi tsi rin yong ba shu Chen chen ki amla kong nam yang di ki yong shu Ba la tang amla ling ge ni gu tsi rin wa yong wa shu si chi na xia Chong nam so siam la mo tu jie ngan na su yin na chile la ki da nan be lu si am chen lu si pti lingi la ya se nan do.